Antaps yuarichis papuni maypichus ñañanchis Félix minkarigaspa kasarka encomienda tabe chofer pasachimpusqa a ver kutichimpuachun senus willachimuachun en yupaynin kaypi kaskan yupayninta rasachimuspa kasunchik 74-21-90-64 chayman a ver chofera jayllallawita chiqapsa paradaman sayaqnin pais yuyakamusqa auto pasar quripusqa chayman wajyariwa hinamanta kutichipunkichu pajamunqachu chaytapas willachipuyari chayta nimun ari Félix mamani llallawitamanta pacha uyarimuqkuna willapus choferman chay iwan nuqanchis tukuchaspa kanchis kay tuta ch'askita wakchita